0: kami pasak pa niya kabulagi.
1: Mas mo, ni hato ko kuunin ni si pasak belaw ni Nomadso. Ano lang niya ang luwak motor ko pa eh.

Hagamit pasak pa, niya kabulagi. Mas mo, niya tukog ko unyo ni si pasak belaw, linumas, oh. Ano na siya ang lock motor ko pa eh.

0: nga bah kula. Kapatsa ka niya agaluwak. Kito ko nang pedisan.
1: Siyot ni Handon, niko ang katana nga bah na we. Niya lang nilo duwit mo. Niya nang pamarkir ko dija.
0: Niko man nang pamarkir. Naku pag kutsawa mawat. Niko hingal kami. Niko parkir disan. Mula siya pa kong bli mobil lah. Kimadalahan parkir.
1: At talagi jumawa na. Kana na kita tangga sa kibit. Kaya sirik. Diba siya kama. Cawa ko. Niko na sirik. Tanda tak mampu.
0: Lain uli niya sirik. Atanya tanda tak mampu lah. Mon duit ko kaya agar beli mobil. Lo kadang uli niya ngangon. Niya mandalahan parkir. Mula duit ko kubilik niya sabah kawa di pekon lah. Katud ali ko pa mobil mo. Niya agak teliyo. Niya agak teliyo. Tatapun niko makin niya lagi kena parkir di tengah bah ko.
1: Kena ada aja kama sama agak sedekah sekali jema tetangga. Pahala mau di aku. Kang kita mau lihat niku cerewet ni aku nak.
0: Allah, niku sesama do ami ami ni mone. Ngekinar aku mobil basing basing gawah. Inti ni Medi. Kini ko haga nga beli mobil yo. Angok ko pay uat lahan parkir mo mawat. Kiko ko kajikan niku ganggu tetangga. Malam ko kena sa.